non tunga jawi apo tungon ngani nyamno el sami kong email keno hai pali tungon nai hai pali mon te te yo tungi.